Sutrisno Budoyo, Cao Sulimo, Tondo Weteling Studio Dungkap, Wanci jam gangsa langkung tigang doso menit. Titi wancini pun katuraken, kumandangi ngadan maghrib, kagem wewengkon ngayu Jakarta, sa kiwo tengenipun. Allahu Akbar.

Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran Bangun Desa.